ma wadin sa wa me bible mu a ai sa ma wadin sa wa dia bi besia wa sam sa odun fo ye kura me wate ewrade kura me wa woni fam me sa wa sam se dia wadin sa ko so funtum dadiem na wo tan ni hwe na chi no o fata wo kristo wa ni anti ewrade ewrade yan bible nyina ne se o mama ye yokodro ho ho ewrade ma ye yokodro ho ho Oh, Jesus. Amen.

atwarenu dia na nua nyam ya danio nyam onante poso sa sa poso wadi aria ya na potre na ode po aya ne mfunama hey hey hey hey oyo nyam me odine yire.

wadia waya maya ina no painti ose yedra saforadia se mani di nkunkone so abo anopano na apa wusima mako mako edwia samye nsa pepepe ofia abusia ahaye engine 96.1 megahertz do chidi ampon se sewa hoye nsua maripa fufrubi asa chien nesubio ya nana siya ni etia